kay tichonah kanapnok kinis lahubal, itnokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.